0: ni siruba finansi mgambi yagawa sajia vangu
1: na katika uli ila maa
0: nii kilabi ya neke nga
1: nga nivimbe
0: nyoga
1: na nkile muna batwe sinya
0: amzegi wine ba wine baba kunenere wakutelea kanyondo baru kukura kaiso wakana manda aliyo mpora mpora kusanga alderiti naga

0: to prevent HIV, STIs, and unintended pregnancies. Flame condoms ignite your passion.
1: Bannamityana ne bannayuganda mwenna omukisa gwe mulina enkumu ekyamazima n'owemmindi asena olwakatonda okubawa ettendekero erisomesa ebyobulimi n'ebyobulunzi erya Mityana Agrovet Institute erisangibwa ku njegoyogo z'ekibuga Mityana nga lituwonyeza embeera yagujabagidde ng'omunafu azadde kaliira. Ettendekero lya Mityana Agrovet Institute erisomesa ebyobulimi n'ebyobulunzi abasomesa baalyo batendeke bulungi nga liyingiza abayizi abamaliriza siniya ey'okuna n'ey'omukaaga nga ligaba satifikeeti eza UNEB awamu ne diploma eza National ne tuwona embeera embi etunuza omukulu nga lumondo omulinnyire mu mulyango. Kuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku Mityana Agrovet Institute ettendekero Nantagwa Buwoominga ekkubo erigenda mu ffumbiro ng'abatasobodde kujja Mityana application forms ne admission forms muzijje ku leedi eno
2: oba mulaba omwami gwe bayita Fredo.
1: Tusomesa abaana tubawonye ebizibu by'ensi ebibali obukiika ng'omwana aloga nnyina. Muleke kunjogeza nga gwe basala akanyata kubanga ebya Mityana Agrovet Institute byo tebiggwa malojja. Bakubireko bukubizi ku 0782 841 821 essimu eri 0782 841 841.
3: Essomero lino lino obukakafu okuva mu lukiiko lw'eggwanga olw'ebyenjigiriza ebya waggulu wamu n'olukiiko lw'ebyobusawo obw'ebisolo mu ggwanga.
4: Esura empyaka ey'okutunga okusomero bya ssente ekutandika n'aba Old Mutual ababayitaga UAP Old Mutual. Baliano okukonyera okuikazaho enyikara yaawe n'okuza okwawura kwawo kwa ssente kyete saving n'okusiga ssente oteiroho n'okulira ekyo ekikulu ekikira ekimu n'obwesigwa n'amagezi agesigirwe enkola ya tekinologiya otero n'engalukwamu ezikuikaana olulengo lwona lw'omezi. Baliano okukorawo nga nchani ibara lyabo lindukire mukake bet kandi okweyo kwabo habye okusemera omusongeze bya sente kusigere nokukirawo nkabulikiro okumanya bikiraho babungira mukura gwabo ogwa oldmicho.co.ug.